0: Good day, Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo and then before le chase. Baretsi ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia man? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. Di listeners, ke mang o sa rate Michelle le Kia?
1: Zezo zwine na go fora ndi zwezo zwine nda vha zwone ndi zwezo.